Nga tewa, hunanwis na mayan na matiwa. Ay na tewa, umami yang kisa, kita umay aaw nani. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikipian sa akpit ay tamit. Kuyanes kasi akiki. Nakitam tewa ye pakam. Itati may, hihi taas awin kakyang. Pati po sa tayong kahit tahupite kayong umag. Tewa angka. Umuti may aw hupiya tutak itala ba yito kay bayani babian ihihi mo yang tewa itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila ba yin ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti may yang o tatayo mo hakupi te kaite hak nabot mo sungyanen po maitam mo miyat at po yan ikis pa it mo sayos tatawit hihi taang hak te kaite hak nabot mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayong nanap hin kasi yung umaka kapan yung umaitaho pilabay te kaibayan uma te kaibaya ya umu sumay umu kwamay umu ngamay umu namay amami hupay aatotan iyap tuwa italabay pasima itam son hisat pahan labay pashin yepakam akies ni papian sa hakim yan tete kaye nana mi pahan kwa saya tutang itam sa tayom niya itam tete kaya itam kashin itaho pilabay ya tutang hakim may aw itibu tutin po itam mao sa ang itam kuksiyang kumap itam may ka kahupiya tutan niya ka nanaw na ka po itam may punish lalawang na po itam buwayok tutika na hupite kaita pano yan songo pang akong yay taka paminami sutsap hupia atang paminami isovit ikwavit ni ikong yay merit yung inami pang kapwang kaya pakam na himitan hupia atang ni pumasutsap pepakam hupia atuta tawat amami atang ni kaya pakam na himitan yayan hakimay aw ya atutang nak umatawat itala baye te kai baye umaye pakamak songka uya boyes ni umak mung basto tene amha pitewa ye pita itahim itam pet kamata bian boyan it ye itam hihin kati ingwa umata tayon po ye tewa nana pita umato tong ya hihi kia umakaye pakam umengamay umenamay kisti umu somoy umu kwamoy ama minana pinyi aatutani po umaka kanana pinyi pakam yes ni umu wungwayok tote song katawat umu kati ang wawayani haktsak au kanana pinyi aatang pasak au yata pamte kaye pamhita hapi aktawat mung basting umu obi kapan hakam yes et umaya pakam umu kati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam dekhyanta yetakam aksinong tisubi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati may suk hakam hinsat niya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ikalyan puyomi hakam yuma ikalyan isukya sinmuy angami payasa